lê, ra hiệu là mày hôn kê giữa phổi, và kê dẫn là dưới lê kê đơn kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê Australia kita take a talk back to the Wahiba Saka Yukaya. He did now what we cannot even say to that. I get a far out to say what time and I work to what enough. Namaro is okay, Saka Yukaya, Ascentina, I can thank God. Far out to say what time. I don't care what I'm saying to the rest of the Matina, Ascentina, but they were things for Australia to talk to him, Koya, as a Saka. You know, I'm a Koya, Hana, yeah. Mama koya o yiki hanga de to momi ai koya tanga ki ke na mahiwa e te ai koya ma e na e na tara te ki koya bulldogs and cowboys and yaki ai na maro ki ne cowboys ki ne bulldogs ka ke kai o ra ki au ka to ke de ko ni ha ma ga te ni ki sun ta maro ke ni koya ai na e wa mi ai ka pa ke ko ko ma i ma koya yiki ai te ni tau ki te tau ni de ko ki te mai kanata ilo te na ka hafi ka kristin ed na ka ki uohi da fa ka gea me na ka kia te ka nga maari te na kristin ka na kristi a rekos ka ni ka ea e wat ki te na kuia te te iba ina e tolu miau te kua kua ui a hataha I he maa te ia li ki ki he la ina la ki he I he maa te ia e ena a ea ka koe ni ka inga kai toki na maa rohe te te na cowboys a na kia te te na bulldogs te kai te wabau ki a haua para que tiene token que me stone la mano de token que tiene stone que está con wow yo la que tiene full que fue que no con el marketing que stone que va que ahí me tengo una falla con que tell me o que hay que está con sí no no hay que pan que no hay o que hay que tocar que tiene stone que va que le hace aquí la mano de token que stone que está con wow full. Yeah, only started in the Titans and the Raiders. The time in my years, the party of my warriors, the time in the total the very boosters, the party of my Congos, the Vivas and Mini. Kobong Bong, the party of Knights, the Rebels, Sharks, and the Tigers, of what they are not, the Panthers, and the Sea Eagles, the Ostani Maria, the Valley, the Maria, the Yuki. Kaya sa ako kasi na mga kaya rin ko kaso ki Jerome Luay ay ako ay nato kasi na tahamuan ito matin ko ito sa mga kaya ko nga rin na pili ko ya respect na si Ero Tongan at mo pa ako kasi tratahan na nilaba ko ya sa kumaon kaya pili ko ako kaya ko manakit proto ugo dabo PNG Chiefs ay ako mayo kitaw ki NIS iwa iwa lalu ya buha ko ay ase Jerome Luai, the lucky tangata is to work for my own, the machine going to our chiefs, the tower to be a young of the toy, and the other town, the status of the other town, I was like, I didn't know what I, but how far to me, our chiefs, even while they were valued, but the mind of my concern, Luai, the Tahai, the tangata, the chiefs, the Mawak, the machine, the Arab, the Tahai, the family, the guy, Papa Luai, the Parenia, the name, kai na koya ta pemi ki tena ta ko ki kan te mai no mai ma ka pakau ko ya veteran ko Alex Johnson a ko ko promoni mo ya ke tin ko ta ko ni ki chips ya ku ke ga ke to ki a no pa ti pari ke ko ha ke pa na na ko mo on ke na ko wa ke tin ko ya a PNG chips ke na ho mai ke ko ko ni ke ka ko ya ke ya ema ya ki ni wa ki wabaru ina. Mga ito ang kapulo ko kapamahin ako kina ay kilala doon tayo ko kaya Timmy ko ya ay wag ato Roger Reynolds ko kapagawa

Wele te otonga Aotearoa ke lalanga mo uike kakato ia kalaisi. Lama ia e tau polo kalama ongo ongo pe mo ongo spoti. Ki aho ni na e whai atu he tangata e whaifikau. Golfin manukia pe aku iaia he tui mo e whaatawange. Na e hoko ai pe ae polo kalama koe ni. Toko ni ki hono lalanga e tau mo ui ke kakato ia kalaisi. Tau kolosie ni ki he. Tau ewa I he matamahina hopo. Hiva ia tue he kalapu palamata pe me kilikili te fua. Whaaweni a sunia tuineau, pia me I talau wawau. Maari e ae whaaua tangata koe ni koe takmamata e ni wawau, pia moe viki e peo e matapaa palatai si ngai maatanga whakaofofa. Pia koe tui koe natula pe e nia oe kaupunake pia me I wawau whakatalutalu aki. Pia I kai pūri he ahoni ai manakoa o wawau I e kauwholau e wewa. Kamata pia tangani mi he mataanga mahina hopo I tu anekivare o vilo takai whakahihifo ake I wawau. Pia mono ngai mātanga wafe mai ki otumotu lalo. Pia mono ngai mātanga pia whakaosi mai ki uta wawau. Hake he kilikili te fuai makave o halapala via tua I ke haafuluhao ki koloa. Pia moi hala ki pulotu. Ke tāwe tau kolosie ni ke kalapalamata. Pea mwe tau ewa o matamahina hopo koe whauia a sunia tuineau.

0: Ngere te tonga te roa ke la langa ngui ke kakato ya klaisi. Feng mari kan te tau kolo se ki lai ni ki a anahila ka nonga ta ki o miha ki yongongo nou nou pe mi he fonua. Malo apito anahila, tuka te feng mari kan ni ma koe.
1: Alo e tau mao tonu tonu inisione, kore pe mua ke hufanga e fratapu, kau kawa tu ki he oato e tau ongongo. Ka inga, koe mea ula ki pe me hoko iho ike ni, koe whamoone nusila pe amo India, koe area pau, ke kolo hu mai me India, mo kolo whakatawat ki India me nusila ni, e ikai ke totongi hatu kuhau. Ai efo ka inga mahino koe pureanga nusila, okui koe pureanga whakatataha, pe koe coalition government. Ai a koe national, New Zealand First, pe amo act. Koe area pau koe nini pau poki ke ke loto ki ai ai pureanga whakatataha, kana ikai ke loto ki ai ai New Zealand First. Ai a makatuunga ko ia ne paurewa ke kore he pureanga whakatataha ki e reipa, ke naukau mai ai reipa ke uhinga ke whapahasi ai whakakaukau ke whakahuki wharearea. Ai a ne tari de lei e reipa, ke naukau atu ki he tokoni I pureanga ke lava rei ai area pau gwen mo intia, a ke hua te koloa anusila ki intia mo huma koloa intia ki nusilani o ikai totongi hatuku hau. Aia o guien kon India New Zealand Free Trade Deal. Ane pehe e minister Todd McLeay, pia mo minister kono India, Piu Kushkowell. Lolotonga e na mamani I he o ku lolotonga hoko e ngahi tau I mamani ka ko India and pia mo nusila ko na whakailonga o ku lava pe o whaiha area I he taimi koe ni. Koe ka tokalahi poko India ka inga ngufi unga e na o tokalahi mo I taha 0.4 biliona. Aia o ku iai ai foto ameri erei ki he ngahi monu e tō mai pe me India. Ne tuk mai foki ai lao whakaanganga I whalearea I wikeni ko lao ko ni o gu whakaanganga o gui ko Corrections Management of Prisoners and Property Amendment Bill. Aia ko tuk mai en I he pure anga ke whai ha siwa a pure ai lao ko ni I ki he anga ko ni ano tauhi ai kau popula I prisone ya pe foki ki e mau koloa o ka pau e malolo hataha ne ngawe popula ko nga ko hangai hia lahina ne fai do hai me hoko ki e koloa ne tuk mai foki hono ala franganga ko niki fale area bena loto ko toa ki ai ka u fai ko toa I fale area ka tuku kehe ai te pāti Māori, nei pehe te pāti Māori, o tonu ke whakakau a tarite o Waitangi, bo ta tonu ai tangata whonua, I he area I koeni hono o tauhi koeni a kakai Māori I pirisone, a kakai pōpula I pirisone. Kai kehe o kutuku mai ai lao ko whakangango ni ki he whonua ke whaiki ai ha whakahaloto a tala. I he whonga ngā ue pe koni a whare area ko tuku mai ki he komiti ngā ue. Ke wakai ki he whonua pe waha ai lao koni ai whonua. Tukmai hele teo nusila ane afi. Tau mimui ka enga tukmai hele teo nusila ane afi. Ae fedutaki ae palestini kona Amerika tono Trump gena ngahi ofisi embassy tal Afrikao kotoa I ngai funua kona imamani. Kena ukawa nge mua I hono talanga I ae ki he fukahoko ha fotu ki Iran ki he whaitahi kona ubui ko Strait of Hormuz he ko inga fotu ki whaitahi ko whaitahi ko ni ka inga. Pe whaitahi e ni oku whewholau aki ai a ngahi waka utalolo. Pe oku kore toko ni ai ngahi talafikau ko talahi ka Amerika ko toa pe o kawai a nu usila. Ne tuk mai foki e minister ki muri ko osi ma umai a fitutaki me he talafikau lahi a Amerika ki nu usila ni. Pe ako ngahi kora kaukau ko ni oku kei fehui. Pe ngahi fehui o tuku atki he talafikau pe oku toki tuku ke kapneti ke faha nau. Area pe ko hakoa mea e hoko ki he kore tokoni ko na Amerika. Kai nga malo apita mo mea kai, ko e mo mea mai, ko e tau wongo ngonou nou ko iere tong fungini, ka mo mea.
0: Malo apita anahila hau kau fataha mai mure teo tonga ate roi pong pong ni, talambo nua te peke ngai fatongi ak fwesia mai mehena. Malo apita ana.

0: Ele teo tonga te aroa ke la langa mo ike kakato ya kalaisi. Fe mari ngi ta kolo se ke la ini ke te bita swata i kavuka mi ka ta ka tanika o mi ha ongongo mo update mi hiat. Malo pita te vita, a te whenga mari ko ni makoa.
1: Sio ne mamo tau mai pungpungin. Pea malo la mari a hoi ki pa mo ire te tau ka tonga ono to apis. Mo mea mai ki tau polo kala mari e tio he. Tau naki pa mo sapa te wiki hono ko to apis. Ua ki pe tau pa fita ki o tua. Ko wi ko ne tau hi ofa ko fai ma tau tō si o ni tau basu tau ma hi family. Si ka e ngā tonga hono ko tō pe. Ka ke ngā tape inu sila ni ka ko ki nau tō si ka e ngā tonga. Nga umea mai he ngā ruo pe ngā hi tapa ke ke o mamai. Tau pa fita i pe ke o tua. Ko wi ko ne tau hi ofa. Tau si tua mi he fa e mahina ka tau tū utak e lima e mahina si o ni. Ko e whakakolo a lahi a ki tau ka e ngā tonga. Tau kei mao e mana wa mo ui. Tau tau wha se tai pehe ofa pa mo e tau hea e otua. Ko whai ma tau tolu tau tung uta mo ui. Ki he ni ma i mahi na hoi tau whakakolo a koe. Kau ku lau he kau lotu ko e mahi na inu e whamiri. Ka matapea pong pong e whakame, sapate whae, sapate tamai. Koe koe mahi na inu e whamiri. Kau tau wha se tai tau ku uta mo ui. Ni ni mai mahi na e tau pong tau koe.
2: Nau fie mao e tokoni e tafaku e whakatau mea lere. Whakupo ngātu e whaka maalolo to hong. Kei o miho mou falala. O mai mo mou amanaki e ngahi whamiri. Pa mo e mo nau falala ki motu ani pa mo e kautahani. Ko ova he tau e uo fulu tupu. Tau whakaofi andu e tike tau e tolungo fulu e kautahani. Kondwani. Nau whaifatongi e maho tau kai ngatonga. Kako whakupo ngātu e whaka maalolo to hong. Ke tau kai ngā tonga hono toa pe se ngā wea ki nga tau whai he mahina ko mari watu. Tau tū utamai ki he mahina o whamiri. Uia e whakawhi atu ka tau kai ngā tonga hono toa pe mo wafe mahe ia teni. Awe ha mō ngahi mea lere. Ki te ue sāpate whae, sāpate tamai. Oku kau whafo ngā tu a whama lolo toho ki tau kai ngā tonga hono toa pe. Ki mea pe se one ko uwhi lawe ke he pongpongi ni ko toko ni pe ni ko tau kai ngā tonga. Ko hui pe ko e hala whanonga o e whakatau mea lere i whanuan. Ue pe ni ihi te keke nau whumahi no i ngai. Whunga ko ia e whakatau mea lere. Ka ko ki toko ni pe ni ko tau ka i ngā tonga. Tunga pe i he ngahi whamiri na na wafe mai he ia teni. Ko se mao ka toko ni ta whakatau mea whakatau mea lere. Ka ku ue sia ho na ngahi kretit fua mo uasion. Ko mea ko kore he motu ani ko tau kanga tonga mo fa mana kwa o kwa ke puri ha me ai ni he kau nga awe a fa tau me re ta ta te ko te mau tol ko ni mau fai pe nga he nga awe fa finance he nga he kau ta ha me re re a ko tai me ko o ku fe a check ya he nga he hingoa he system ya New Zealand ni o ko ko si i lo ko to pe ya in a feitu una e alu ki ai e to ko ta a si ma me arele ka ko fare i ni ka ti na to weni o si u si a u si a ko na wa kweti fo mo wa ko ta u kweti fo mo wa o ku la u poini ko ko na o stala no a pe se me a ko ni ki mo o ku la u poini pa ko la hian so no cheki ho kweti ti. Ko lahi angei a e holo ki lalo, ko wawe angei a e holo ki lalo ho poi ni i he tautunga, i he kaukureti ko a mokua. Ka koe koe ki kore pe ia pa moe tokoni ka teke nao tolo piheni ho na wahi kureti ti, u kua sia ho na wahi kureti ti. Owa check noa ia ho kureti ti. O teke alwat peke he kautaha, fe kauke check iai, alwat he kautaha awe kiai ho detail pa nao check. E holo ai pe ho poi ni ki lalo. Bahange ko e lau wasinga ai e wesia ho kure titi. Pe mo e toe cheki pe he i. E toe kau kovi angeia ke ha taimi e whai aha feinga. Ke kore no ke ngahi kau taha finance. ko ki toko ni pe ye se ni ko tau ka inga pongin o wa check no ia na unga credit a ta tau pe mo na dolo sai ke fa of na unga credit e holo ai ho mo unga poini pe te fa inga ka anga ai fe inga ki ka kore no ki inga fai den ta ko ka to ta non au pon mai ke mo tuan si ma unga hi toko ni to la yang moto lo lotoan i ta fak yo fa tau me alere poi nga mari au pite motuan ke toko ni ko tau ka nga tonga i ta fa ki ko inisian fa ko ko au to no mai ke to asila fa mo ui fika fitung ya ta fitu ye Great South Road i papa to eto fitu ta ha fitu Great South Road i papa to eto ko fika telefoni pe u a fitu no fa no fa no u a fitu no fa no fa no ko fika to to motuan ko no au ataha taha fitfa no anima taha fitu. No au ataha, taha fitfa no anima taha fitu, pe koe kupe si Facebook ape, te vita frata i kabuka, pe tu taki mai pe ai, pe koe tohi mai, pa te tau toki, toki se tu taki ato, ke tau whakakatoa ngahi mea kotoa pe, ma ngahi fie mao, e tapa koe frata ume arele. Tala munu at pe koe tau kai ngatonga, ngai ngafa ngawe ahoen, o fake mou mao ha aho ngawe lelei ahoen, mo aho ngawe fie fia, ka koe koe tua sila nga mahe ni pena. Ka koe ka atua sion, toki iaha mea e toi, ta toki whakato e po ka mai tata hape o fikiai. Mā loa o bito mau whai nga maari, ko au te vita whakata i kawuka, pa mehe kau taha tāni ka kāsi, papa toi toi, ka mā loa ho mu mea mai, ka mu mea.
0: Mā loa bito te vita ho kau whakata mai mure te utonga a te aroa hi pongpong koe ni. Tala monua te pike ngai whatohi a kuisia mai mihena, ka tau tau tau laki i he. Hongfuru mātaha anai. Malopito te vita.
2: Malo siot.

0: Uile te tonga Aotearoa ke lalanga mo ike kakato ia kalaisi. Koe tatai mi ose mini te nima pia me hiva pongpong koe ahatawa nā kie ni koho noua o me wanoa wano. Kai whangamaria koe ni kutau taritaria he lai ne a Dr. Victoria Ongorea. Tene whai mai e tau porokala matala noa mo ilele aho ni. Pako ia ki kiu te whakaloloa e tau kolosi lewa ki he lai ne ki a Victoria ke tala mai pe pui pui to a ki nga fitu o kha mi ai pe mo ki pui pui to a nga we o kulava mo ha vi so ne ki ka ha u nga nga we o kulere i he tai ni mi ko ia a Victoria ma le ta mai pong pongini to ko te fa nga mare ko ni ma ko na
1: lo au pito si ma fa nga mari e pe a tau to mo tu ko pe ha fa feta ki o tua yo hinga ko e pong pong po o koen a houa o me lava ke tau te a o mai ki he aha whakakoloa koe ni ko e ki mua pe a whakahoko atu a e whinemotu ani tuku pe ke ki whai atu eha tau ki i lotu vawe pe ko uilo pe ko o si whakahoko hau mou lotu he pong pong ini ka tuku pe ke u whakahoko atu eha ki i lotu vawe pe ka hinga ka e hoko atu
0: ko ia, malo
1: malo, o ta masi ko e mau tamai ofai a fiona mau whaka whetai e ki ko hia ku mau ilo ko otua lelea a fiona ko otua lahia a fiona ko otua ko e ki o ku moho he mesi pa ku pou ho mesi he pong pong ko toa pe ko pong pong ini e ki hamanaki ke whakaho kwa te ki whatongia ko ini e ki mau ko reha lau maari e na po iho ho mau roto loto ngā ka ikai ke ngatai e poki ki he kau whanongoa ko toa pe e ki oire tio ko ini e ki tupu ke whakawaha nau loto mana whakakau kau ko hia ko ngā ki pe potara noa aki o tua ku te uke whakahoko e kohia ke hoko pe kua toko ni moha tāpu aki eiki kohia ko ngahi feinga ko tā teo ku mau whakahoko eiki whakai tāu taha pe a pehe poki ke henga ke whāmiri mga ngai vison mga ngai fotu utu me palan ko tā pe eiki kai a ngahi lelei mo hai kuna te mawa usia eiki he mau mou itu ke whakapo ke a lang lang makoloria ko tā pe ke a fiona kohia he kutāu pe ia me a fiona ko mau kore ia eki hua whapeho alo sisu kalais ko mau whakamohui. Amen. Tai, malo au pito si i mau whainga maari e pe a kore peke o hufanga ngā hei tala whakatapu ko otona hau whaki atu nei he pare whakamafola rea ni kai ata mo au ke ki whainga maari e koe ni ke u lave lave atu whekau aki mo e ki ngā ue o kuo lolo tonga whoko o tuai i opo i hen he pong pong koe ni ke whakafofonga i atu ai ki kautaha ko o kuo iai o kuo i koe wakatau tua. Pe ki whakatonton si atu pe o te eki ke u toke tā ko kuhingo ako Victoria Ongorea o kuro tonga whakahoko pe ai ki ako ki he toke tā ka koe tau whaka o sien u te keke te keke si hiri whaki ai toke tā ka ka malo au pito si i whakahoko atu au. Koe mea e lalahe te ulawe ki ai i he ahoni ka hangi ko ia ko hofehu i ko au o ko ulere mai mei la paha tonga tapu pe he foki ki niwa tok tapu e. Sai, koe kautaha koe o ko i ai koe wakatau tua o ko ui koe se vesti ai by people for people pe ko se ves me he kakai ma ai kakai pe a ko e ria ko e mau a e ri to ko o e mau pua fatongia o ku i he nofo ko a kāinga ko e mau toko ni o ku mau mei whaka te fito pe ke toko ni o tau kakai pasiki a ia o ku tau oslave ko toa ki ai i he nofo ko a kāinga ko e tau nofo po ke kakai pasiki ko e mea mau inga e tau tau hiwa mo e tau pua e tau ngahi fatongia o ku ikai ke tau nofo taha pe o pe ke te sio pe ke akita ka o ku tau sio ma o pe ke lelei whakaluku ua pe a koe hae ki lelei o tau ma u pe ma o ke lawe ko toa ki ai e tau ngahi wā mo e tau kā inga o ku tau whengawe aki mo ia ko ia ai tuku ke ulawe nou nou at ke ngahi sevesi o ku ihe wakatau tua ki mua pe a te u hoko at ke whatongia ko o ku ia te au ko ihe wakatau tua ko e o ku lahe au pite ngahi se vesi lelei o ku whakahoko atu i he whakatau tua a ia te ulawe wawe pe he koe toku wike ua pe na aku i he whakatau tua na aku i he Good Shepherd ki mua pe koe ki non for profit pe taha na u whatongi atu ai ki mua ai na u i he Now, hoko ko e financial mentor I he tamaki budgeting, he? Pero hau ko ke good shepherd, ko ki fatongia na whakahoko ai, na ngawe I he community, pero ko e financial well-being advocate he community, ko e tokon ke ngai tafak whakai paanga. Pero hoko mai ko ingi he whakatautua, ko e fatongia ko I he whakatautua, o ko I ko e financial capability facilitator pe ko e coordinator, he? Koe kagimua ku lawe ki he koe koe tau tala noa koe I he ahoni e mei mei nofo pe ki he tawha aki ko o ko ngāwe e kako. Pia puka puka pe ki whenga maari e koe ni ke u lawe no not pe ke ngā service ko o ko ki o si lawe koe ki ai koe he koe wike e ua na ku kau koe ki he wakatau tua. Aia koe koe wakatau tua ku mei mei koe whaka te fito e mapo katongi a ku he whela ve I moe. My health and social services, pe koe mo uire rei, pralukua o family, pe koe well-being, pe mo ngahi toko ni kehe pe ngahi social services o kawai and mental health, pe mo disability, pe ko ki nao tolu koe kusiva he amanaki lelei, o koe mo service ki he healthy homes, pe koe toko ni koe ke mo uire rei ho api, ke he tuunga koe o api koe o ku whakalao koe nusilani, taimi lahi o kapau kua hawhangi wha ilonga I wha nau o ku nau mauki ki nau tolu whanga ngahi he whakatapua ngahi mahake angi ko rheumatic fever pe ko eczema pe ko uhi ngā ko tuunga ko ku iai ho whare angi ko mold pe ko damp ko I he whare hau hau sia ai api ngahi mea uke, uke sio ko ku o ku ue sia e ia ho ho ai ai mo ire rei ko holonga I whanau pe tu taki mai ka teki mau tolu e kwae pe mau ngahi toko ni mau ngahi a pounga mau ngahi kau taha kehu ma whenga o aki mo ki nau tolu ke toko ni pai ke ngata ai o kwae me mau sevesi ke to ure kereka I he ngahi matakari pasifiki o kwae mau ngahi toko ni ke kurup to ure kereka tonga pe foki ki Hamoa, Cook Island ni ek mau whenga o ek mo ki nau tolu I he community ai ko mei me koe service lalahe no kuo o kou lawe koe ki ai I he ki wike e ua koe na a ku kau mai koe ki he wakatau tua tai koe hoko pe koe koe kufua whatongia koe kufaka hoko at koe I he wakatau tua koe kufaka matala koe ni katak wha mori mo ito hake peha ki pen mo haki pepa hiki hiki hangahi mea koe toko ni at kia te koe pehe fok te ulau atu me mawhika telefoni ke ke whetu taki mai ki ai stai koe service koe ko o fua whatongia tua yo kui koe koe financial capability pea koe kiri ilo no si si pea ako ke he financial capability he fua whatongia ke ke ngata pehe fatongia lolotonga, ka ko fatongia ko ki mua, mo ki I whenga a ko ko lolotonga whakahoko. O koe ngahi mea ko toa pe whakai pa anga o ku ke iai, ke tue ma whaoangi ho o ilo, mo ho whakakau kau, I he tawha ak whakai pa anga, pe lawa ke toko ni atu ki ho o pai tūtu un ki ho pa anga. Aia koe tawha aki o ko iai. Pe, pea koe toko ni koe he ngai tawhak whakai paanga o koe enga mau ngai workshop o whakarere I he community. Ka ke manatu I foki koe paanga neongo koe ki konga pe ia e tau mo ui. Ka koe mei mei tau oslave kotoa pe koe tau I he fonu wani o ku paanga e mea kotoa pe. Fere ngai pila, fere ngai kavenga. Koe tau fua kavenga koe ke ngata pe inu usilani o ku tau fua atme kavenga ki tonga. Tau fua e kawenga e kolo, kawenga e sias, kawenga e to uako, pa miri, eh? Pea ku kaike, o ku taimilahe koe ke tau wha mateu teu ke tau ngai kawenga. Me ime koe ma workshop u, koe fie toko ni atu he ngai tawha aki koe whakai pa anga ke toi. Ke toi matalange te ilo, e ku tau o silave ko toa pe, koe tau itonga, o ku kaike, tau pu u ilo lahi ki he paanga he nai toki ilo pe tau toki he paanga he taimi nai hawa e kau missionary pe koe kau whaife kau ki tonga koe toki taimi a nai tau introduce ai ki tau tol pe koe whaka ilo ilo ki tau tol ki he paanga o keifo o api te paanga ka te ki tau tol koe mau fie toko ni pe e ke te matalang e tau whaka kau kau ngi koe koe parani lele tau paanga tau tau te fito ki tau nofo koe I muri ni o koe me tau ngai tau mua whakai paanga pea mau inga mo ui toka teu e ngai mea o teu ki whakahoko pe koe whakahoko he kaha mo ngai pea ki irepa ki saving ki ohi ngā ku taimu ko tua pea ku pau ke hoko mau pea ngai mea whakatu pake pe koe Pōtu, pe koe whai aho, pe koe māri, pe koe hāanga he mea kukura hoko taim lahi koe lahi e tupu anga e tāo whainga tā ia, mō e tāo alu o nō o toe lahi ane e whainga tā ia whakai pānga koe uhinga koe kaike tāo mō ui toka teu, pea mō I kaike tāo kuu ilo ke interest rate, pe koe ngai tupu e kautaha nō mō. Nā he mea koe ako uhinga e oku mau inga e koe mau ki I waa koe ni. E koe lelei koe tau paanga lawa lewa ke tau hoko kwa tāpuaki mo hatokoni ki he tau community ki anga e tau nofu kwa kāinga. Pea, turau, pea koe ku fie whakahoko atu pe ko uhinga he kua e ma workshop o ku teo ke whakalele I he community. Pea koe osu koe a workshop koe ya, pe koe ako koe ya e ma uai ho certificate. Mena tui o ko certificate koe o ku kau koe ki he e mau whakalere koe e workshopu, o kai koe hapu ila I pepa pe rini atu pia ke almo ia I kai. O o si recognize e mau kōsi I he waa koe o toko o ku ai ako koe anu silani, pe koe NZQA, e ku o ku recognize e mau ho micro-credential, koe micro-credential hange o ko o e mau ho ngai poini o ku recognize e anu silani taimi koe, e search ake ahi ngoa ko asne ma ho certificate mo e foi poin o tui pe koe tolu nima ke whano he kure evolo e ua e mau workshop ko e evolo wha mo e evolo nima pe a mi me e noko e ku tala noa I he pong pong ini ki he ongo foi kosi ko ia ka tuku ke uke whakahoko atu e kufika telefoni ko uhi ngā te tui whakahoko atu nā yange koe mau fika telefoni, koe mea kusai koe a fika noa valungi au, ko kai ke tue whimau ke aha o kāti, ke whetū taki ki hai. Ta o te ke tāhe aho ni, koe aho toko naki en, tā mai I he monite ke he whalaite, valu tō noa ke he ni maa fiafi, ai koe fika telefoni, noa valungi au, valu ua nima, ua valu ua. Koe fika telefoni, noa valungi au ia, te utu e la wat, noa valungi au, valu ua nima, ua valu ua. Pete ke whakasio pe koe he interneti asa tae mau fika telefoni me whakaiki koe mau kautaha. Koe ku ki fika telefoni ngā aue koe a aku ka pote ke teks mai ki ai pe tā mai ki ai ke talawe ki he ngai tawha aku whakai paanga mo fie ilo ke mau ngai workshop me kōsio ku whakahoko. Koe noa ua ua nima valu pā taha pā taha valu. Kautela watu noa ua ua, nima valu pā, taha valu. Ko tika telefoni e peko hofia ilo kato e ngai service ke pe he mau kautaha. Ke tū taki mai kau a whakahoko ho o ingoa mo fika telefoni ke waa ko tena ulawa tokoni a te tafa aki oku ke fia mau tokoni ki ai. Tai, ko hina peko tau taimi tuku ke ulawa at ke ki workshop he. Koe mahina koe ni koe o me, oku mau fie mao ke whakatau te fito e mau ngahi workshopu, kia ki moutolu oku fie ilo ki he whakatau api, pe koe home ownership, he? O ka pau koe hao kiwi saver, koe first home buyer, oku koe pe kua sia hao api a koe taimino ku ke fie ilo ki he, koe hae hoko atu, pe o ku ai hao fie ilo a koe ke whakatau api, o ku ke whakakau kau, o ku au fie ilo, pe koe ko unga fefe, ai whakatau api, koe hanga I mea ku fie mao ke u ilo ki ai, te kamata I fe, o ku fefe, o ngawe ake ku kiwi seiva, o ku au kiwi seiva, ku ai kiwi seiva ku whanau, o ku anga fefe ke mau kamata, ke mau tio, ke mau parani, mo e mau tau mua ke whakatau api. Eko mahina ko me mo stune, pe mau ke kamata rewa e mau workshop ua mau toru. Ka ke fie ilo ke tapa aki ko ia, hangi ko eko fika telefon na tuku atu, mo fetu taki mai ko hinga ke kau he mau workshop u hoko ko e me mo stune. Me ime ko me ko topiki eko mau fie nofu ki ai, hangi ko eko lau soko me ben pa sune ko vae ua ta uya. ko ia ko firma o ke firma farao ka te proclama ko e ke fata o api a te ala vare va ke mau tokoni atu ke si o ke ko ha ko me o kunanga fa fa atu ni ai ko e ki he ki ho ta mo fata o api ko ha nga he to pike o ke fie ilo ki ai he he fata o api a mana tui ko ma workshop ko kamata ki ko revolo ni ma ka pa ko ke fie ka ke workshop ko ya o ku wike pe ni ma te pa mahina pe ta mo mo wike ta te ma ore ba ho o ki certificate ia ko ma ore ba ho mata itohia ko ya I he tafa aki ko ia te hangi ko ko klau ki mua pa mana ta

0: Kuiri te tonga a te roa ke lalanga mo ike ka kato ia kalaisi. Kuta tai misto I mini te ua fulu maono pe a hoko e hongo fulu. Ka I whenga marigo I ni te tau kolo seke lai ni ki a Dr. Linda Manu Atu. Ki whai hawhakatala noa whikau a ki pe a moe ako si e tau whanau pe a moa poupou ki si e tau ngahi a matu a tau I whanau. Ko egi te whalolo ka a whenga marigo I ni ki e toketa ka Linda ke hoko a te tau polkalama. Mato, malo apito Linda.
1: Tau wa sia e ini e sio ni malo pita nga au e pa mei he faren pa mei manukau ka kore a tau pa mei a ponson pi pa mei no tau kolope pe a fare atu ka tingi motol ko toa pe e kumo wakona a e prokalama a e koe reitio ni koko o iloa o kaveng a ki a lalanga mo I kakato I a kalaisi a koe pongpong ini koe ulaki toko naki fugeni o e mahina fo o o me a e koe a hau waino me pe a ko fi fi apito ihe hu mai koe ni I kamata anga mahina ke fai e whakatala noa ko noa koi tolu fononga anga o e mahina kotoa situ a ki maasi tala noa tuai me au maasi pereri ko ku mai koe ni me ka kamata ne mahina mahina e pereri e ke u whakatala noa tu e ngahi me alalahi o mai pene o nai lahi ngahi me ai. Ka kohinga whakea pro kalama le te o koe ni, e ka mata lewa ka pau koe tamasi I ako koe po tahi me ako, pe koe mātu a tau I whanau. O ki ai e ngahi te fitoi, oa I he fau anga kotoa pe ko tau fau ai, I he mahina kotoa, tonu ke a ko I ai ki tau tolu, ka kohinga ngahi whakatanoa koe ni, ki ha ngahi, whakakaukau, ke whakotu whakakaukau watu, ke hangai whonga, ke ke unu unu, ke hoko me a koi a ki ho mo ui. Ko ia, koi a kope, ka kupau ke a koi, tolu. Me a mo oni I he no fo, no ki kawai pe a moe, ko ku ke a koko I he o hu, ke api a ko. Ki re so ni, ngahi tala no ai whai a ko. Pau ke a ko, a ko ma alu ngange, o kia ngahi tohi o kulau, kai e mamata ki ngahi faiwa, pe koe ngahi me o kuhulu I mai. Taimi o ku te nof o whakakaukau ki ai, koe ki tau sio koe ki hamea. Kau kamata ke ke fai koe ai anga o ku tau ui, koe whakalau lau loto, tone ke ke lava fai e mea koe ia. Ta tau pepe koe tau fiha. E pa kohinga ka inga e polo kalama, koe no koutou kanga ki he ako I. Nua tu me he ako, ke a koi ki tau tolu. Mea lalahi koi ni o e mahina koi ni ko tau sitoa ki ai. Leri. Koi pekia mo toi tuu, ai o ku tau. Ki ai, pe tau nofo o aha malo o lo ai, pe a fai ai ngahi lotu. E kok tui ki o tua, na e pekia, toi tuu, whakamo ui. Kononga mai ai he mahinan, o mai ki ahua nima, peleri, Pe rata o toi whai ai anatu e taha o kui whanau ko ensektei ia ko tō tau, ko tō mate mo ia. A hui kai ke tau whakareta tō ko mate, ka whakare ai ko tō tau. Ti tau, o iai mamani na e tau lahi hono uluaki, tau lahi hono ua. E pe ngahi, ui aku hoko I mamani he ahoni. He, e ngahi whakamatala tō lahi. Fotunga pehe ai tau hono tolu. Tika ike katoa mamani. Ka ku osi lave mai ka tik tau tolu. Ai nunua o tau o kurotonga hoko. E ngai ponua lalahi mamani. Tuu aho tau pure anga silani o kau he whakatala noa. Itei, oko ia ke tō tau ai, ai whahinga o e fonuani, kakai toko lahi kau mauri, kau papalani, kakai me astereria. Pena e mwe kakai ai te mei tonga. Nā tau whakamana tuia, o anima. Pa o se taha ko loto ke o mai, noa ko tu watu he pongpongini. Ko ngahi mea whaka eiki I he tau nofo, pe he kamata ke oku lahi lahi. Pe ke ha taimia ha wike, e atai e tau nofo whakatoko lahi, ke pekia o le atu hataha. I he mahita koi ni, kau whai ako, he ako he tonga high school, na e, ki iya iya. Kata tah kau ni miteki teki. Kata hai kau pura kau tong high school. Ihe tai mina aku itu ngawak kau ai. Tahi wa fit fitu, ma tahi wa fit walu. Kau e fono ngamai. Kau tau e fitau laki moya iya te roa. Ihe aku pe. Tahi mite ulave ki ai. Kau me ala hi tolu kau to ma he pong pongin kai nga. Kau kai pe mo tala no a au ta kuhinga pe he kata no he pong pongin. Ah, kia mo tau tu. Kau tu kanga kia ai he pong pongin. Dia kau lah he me ai ya. Kau ikut pokala apa pe ni ke pe ta. Kau omai ngahi uni. Nonga anga, oku mo oni he tau nofo, ai o faya ha tau wako I. Oko toa ku tau whamanatu ai pe kia mo toi tuu. Oku, e uka aki pea e sasu e siriana. Oke anga hi himia, hi vai. Pea ku hi vai pea he taimi ko toa, o koko ai taimi koin, o whamanatu ai, ai pe kia mo toi tuu. Anga hi him, mana mauloto ia. Atolkona e tupu he ngai himiko ia, Kwa kamata ki te mauloto. Mauloto e kita nga himi o e pekia. Hau ke toi tuu ka e pehano himi ona. I pela ia pe aku. Hima mauloto e taha kotoa pe. E tuu a eiki. Mai, haleluya. Koe fiefia ia e loto. He ku mo oni ta koe otua mo ui o tau loto ki ai. E tu watu ke ki hanga o. Iho whaka laula loto. He koe ke osi e pekia e mo e toi tuu. Pekia iyo. Ka koe toi tu uko e ni au tau loto nga whono ngai. Tai me taha mtau whapehe, to ton, ki ai ke ngari toi tu u. O ngā pe a moe mo ui. Ko toa. O whae whaka manatu. Ka koe ke, e peiha me a peia, tau māre pe ki ai. Mai tala noa he pongpongi ni, ke ka mata ke o māia, ke whakaloloto I he mo ui. Ke mahino ke o se tau e tahanima, o se tau e uanoa, ho o Mo ui he maman koni, mo ho kau he pekia mo toi tuu. Kikai ke ngari toi tuu. Toi tuu ya kon mo ui. Ke mo ui, poloa o he pekia mo toi tuu. O kuhinga pehek ta anoa. He ko uhiko e ako, e ako ya li riu. No peo ke ako, he tau, he tau, he tau. O te ke talamai, o ke tatau ai pe, I he tau taha fitu, o tau hoko fulu, tau mima. Tau e ni o tau tolu mo fulu tupu ki ta tau ai pe. Pe he tau nga koe whakamana tu e. Whakamana tu pe hangi pe pe koe mea ta tau pe. I kai, oku tau tupu. Tupu ko ia. Ilo ku kamata ke whaiaka pe a loloto ange. Mo ui o ku hamai mi he tamasi yako tahi ne ako maa tu a tau whanau mo e taha kotoa. Koe hui, koe ne kau he pe kia mo toi tu usmo po inia. Ko mai ke insect day. Ko insect day. Ko to pe mo ia. Na e whanau I mai ki tau tolu koe ne kai ki tau. Whanau I tau tolu he tahi wa whani ma. Tau lahi honoa. Ko tupo mai pe he ngai tau mai koe ni. Ta pe hono whanau I mai ki tau tolu. Mo e whakamana to insect day. Ano kehe kehe ka te koe. Pe ku aha maa lolo pe kia mo toi tuu pe toi aha maa lolo pe insecte. Hange uke pe ko whakata o na o fie fia ta tari ke aha maa lolo. O ngalo ai koloa o e uhinga o pe kia mo toi tuu po insecte. Ko koi ni a kainga. Tak mo tolo mo whanango ai prokalama. O ko whaka amu e pehe ai tala noa I ke whakawhai ke he ke hei ai pe kia mo toi tuu pe a mo e tōtau. O te tau toi ki ke rihifo. Loto. Fie makwe mea kwa merino I maman. Fie makwe ofa kia usia e maman. Uhinga ya pekia mo toi tu. Ugoi ofa ai otua. Hinga tangata. Hata hape. To tau koi ni. Na e fie makwe tau ke merino a maman. Tau a mamani kia usia e merino. Eh? Koi ka inga. Pehe oku. I apite aho maa lolo e mo e tau whaafie mao e aho maa lolo ke tau ki maa lolo me tau mea whai. Ka ke tau kumi o I kai ko e tau laka pe mo I whipalasa pe mo I tui teunga iyo. Maa lolo ko toha ia. Wa usia merino ki ngai e tō tau o merino ma wa ofa ai o tua I he loto e ku whinga he pongpongini ke keri I hifo ke te ki ima loto ange. no tolu mikiai ngahi pekia I he tau nofo ke osi tala noia koe ni hoko ai putu peko mefka eiki I he tai mi kotoa oku kiai mi mei kakai kotoa he tau nofo ula kipe koe ke tau futoko lahi peko ua koe nofo ina kainga fikau aki a ngahi kupu ki e taha kua ufai a koe pa koe lawe kia pongpongin koe hina e tupunga kua hau ki nusilani e tahiwa fitu hiwa pia ule ako ai e to tako nye simte teki he ako ma o lunga o tonga ahai nia na e taksia he kolisi saante lu puke he tupo high school ta en dako whaka university he university pa six out day fisi pe hine foki mai pange ia e whai ako he tong high school ta hiwa fitu fitu pa kumau e whanau na e kamata e whai ako a simte teki he tong high school haon wa oke ta mo tu ako ni pe ki ai ta ha ni no ta wal ko fulu ta wo no ni mai ka ni ok fu ma inga alu pe ke ta mo tu ange ma inga mo u ko nga ta ma te ako to ki ka mata ke polo uto to to ani e no ka te ta to ai u hinga mo u ai ai lo tu u faki sa ya ko ko ni na fai manukao na hi ba ia nga himi e lotu hufaki e fai kore ki otua kunka ke tataua e lotu pe moyako o fai e lotu e kore ki otua ke mau ha loto fie ako ke o mai atamai matala mai hai virahi so ke ngai mea fai aki ai ako kwe koe mea faka atamai benia ke mau e koe ai koloa koe koe o e loto ke fai aki ako kautaratu e whakaori ai me e whai ea uke ai. Te mao pe mata I tohi ia. Kea ha o whai ai. Hange e koe, tomo e toi tuu, e te ngahi pe kia. E me o tala noa ke ofa. Pa, ia e ia e tako taha ko ia kuo hiki atu. Hiko ki mao tolu, ko whana wako. Manatu me rie, aho o ene whai a koma le reina mao mao me iai. Ko e ingirisi he mau kalasi. Ta mau lava he, sibi o nai ui hoko ia, sibi me New Zealand na uka New Zealand School Certificate, na ui School C. Ike lava he sibi ko ia, ito nga. Ta hako he kakai, o ku matao tao, I api ako na te lava he. Pena toko sibi kakai na lava he. Sibi ato nga, ko hea living, ma lowa living. Hoko mai matoi sibi ta, na ui peko UE, New Zealand University Entrance. Ko ngai sibi ko ia, na fai pe no silani li li wi ki mui ni mai o en set c e a ko en c e a pe ko hape ho no ye ta mi ni le volo ulwa ki le volo wa le volo tol tong ia o sibi ko dina ma ka wai pe mi he a pia ko tong high school I tonga ka fo ki mai ma po opo ai me e tolu ko fo donga ai he mahinani mahino ka te au ai fie ma uke uho ai ako I he otua. O fai otua. Ka uhi e uhiwa I e ngahi hiwa. Te utoa mai pe taha. O ngahi himi. Hanga whaka ma apo opa kia te au. Kono koutara noa ki ai. Ka pau ka inga. Na ke tupu pe ke ilo ha ngahi himi. Ho e siasi pe ko mou siasi. Eto hime sa skoi siriana. O wa hiwa ma uloto pe e. Ta kamata ke si o hetai bili ke ngai fakarea, pe ke kamata ke ke to he fakakau kau ke ngai rea ko ia, kamata ke ke si o ke hafoi rea, pe ko hakupu I rea, pe ko hafoi se etesi, pe ko hafoi vesi, ke ne hanga o a ko I koe. O a hiva ma uloto pe, me hapataha ia e vai vai anga o etau wako, ko e ako ma uloto, e ikai ke ilo ae uhinga, ka lava pe o ilo ae rea, o moe fasi. Pakotai mko koe, ke hiva ai to ato api to ia ma o faha I pa ke kofi kofi ai koe uhinga au inga maari e kia te koe koe tako si ipeo kwa osia o mai e himi koe nige fra osia ki tala no hai pongpongi ni ta hae ni pa ke unga pe koe si pinga kai koe unga ke ke alu koe o lau e himi koe ia pa ke no fo ai pa ke pe kai koe ke mau hiva pa tolo ai pa ke mau siasi ai o wa teke fa opuha o teke lau siasi he teke toko he koloa. Fai kai tala noa. tuku mai e koloa ko inia atake ata hape. Nei beka ngah yako o kta uki ai, oku atake ata hape ha si asipe, na koi ape ko oku loto, ke ne ilo pe alo loto ai, pe a koi e ao ngaki ai, eh? Ai e fkata ata o ta no ake fka ose ake e rea koini. Mi ono nge au, e tohi hime sasu kwe siliana ta watai na tonga. Kaya fai vese ai fitu. Au, hao himi pe a kema, to kisi o ki ai. O kou pehe, koi fai vese koto ape, ne o me ako naki pehe to fupe, ai ako naki oe ako. To hono ako iki tau tolu, ehe himi, te kong poi nia. Kaya ngahi, keke ako me iai, kaya fra matala, keke ako me iai, o kaya faiva, o kaya me ako hulu, ai moi mea, ke sio pe, pe a keke ako me iai. O kuhang hai me ako ia, o ako ikoe, pefe, koe ni. O ia hoi vesi ulo aki, sisu, kong uhi ngai, ai pekia mo toi tu unak tano ane nai, ai kono uho koe ofa, uhi ngai o ensek dei, tota awa e kakai ke mao e merino, ya moi ofa. Ai vesi ulo aki, ofa koe ai eiki ki fu mamani koe ni, kaike, I ai kataha kuanga hala. O kuuho ke kakai ko kuanga hala. Ai ko kwaike sai. O kato ai at tau tolu koi ni hem tau loto peke tau tokanga ke anau tolu kong sai. Paka kovi kuanga hala hata. Pea kamata ke teke ia tuye. Tala mai he kamatanga I koi ni. Ai inga. I mea kone kunea koi koe. O kia ka veinga himi koi ni. Ofa. Maman koi ni. O mai te huipo ke vesio no wa. O tala mai. E tō tāu ai. Pea tō tāu ai sisu. Ko, kai uhinga ni tō tāu an. Ai pe uhinga en sektei. O kai uhinga o tāu whamarate pe kia motoe tuu. Pea moe whai ako. E ako. Ngā ue. Tonga. Ma e whonua. Ma e apiako nā kui ai. Ai e tō tāu. I miko niu tāra mai. Tō tāu ai ki ke hao e tangata. O mihiko. Vesono tōlu. Pea tāra mai eiki. Pua ho ngā ue ki a umai ke te au, na amore tai aonga, ho fu o fa. Koi fo ia ko nā ki a whanau, na osange fu prokalama re te o koe ni, ta ue ni fiha, tal me ta hiva hiva fitu. Na amore tai aonga, pu ngā ue koe ni o fai. Ka me solu ia, tokanga, ka whakatokanga. Kui ko ngahi, ensek te ene fiha me kong whakamatala, pe ki amo toi tu ene fiha. Moi peki ane kakai mahu inga e tau nofo. Na amore tae aonga a ngai fu ofa koe ni. Hoko mai ke vesoro faa. Ke e fonga ke a koe ki tau tolu. E fonga ai. Oi. Oi. Oi e loto. Ke oi ho mata. Pea moho ngutu tapanghe mo e fatapu. E oi e loto. Kane toki pure I mai. Ai mea ke ke sio ki ai. Ai mea ke ke kai. Ai mea ke tukia hawae. Oi. Ia. Ke hanga lau e vesiko ia. O kui ai, ai mea pehehe ako whanau ako, pehe ki kautai whanau. Whanau, nge ngā ta, o ku talamai ia koe ke nefie whai e pe a koe peo kai pe mea koto e ki ai. O ku o I ki tau tolu, koe whaunga ia, pai a ngai whaunga ke whai ke loto, tonga. Ke whai tuki tuki, ke tāri, pa ku pau ke o I koe. Mea koto a pe he whanonga he mahina, o ku whai hono I furihi ai kita a ke mahino u te lava tu u ma ue ke te rimu tu u iau. Hoka te ke vesano ni ma. Ai sisu, ko koe ia e hala moi mo ui. O I koe ka e whaunga, o ka reba hala ke whai whauai. Ala ana ku tate vesano ni ma. Vesano o no, ko piki peki o kaluse whai. Whake lau marie. Ai me, sai, uhingai ke ha, kope he, O kia e ngā ue ke ke whai. Ai me o I ai holoto ke ke ako. Tamasi ako koe. Pea ke ilo e hala. Rewa ngā ue ke ke whai. Ko ngā ue ke whai. Tiki pa ke tui ke mea ko whai. O sia. I vesfra o si. Fono ngā ia. Ai ia kumahino ka kita hano a koi kita. Pea pe mai rewa. Pea ko tai me. Ko ka piki ke ke kaluse fai. Ko kaluse fai ni koe pekia mo toi tuu. Ka pae mahinu ka te koe uhinga pekia mo toi tuu ka te koe. Mo tau whakamanatu ensektei. Pea mo e kakai tau fononga. mahu inga iai, mei ho kupu pe ho kai nga, kai mahu inga he no fo, kai uke iloi, ke toki o ngoi, lawe ki ho lau maari e. Ako tau te kupau ke tau au sia tamaiki, ko ea ko kupau ke au sia, e au sia ko ia, o kwhai aki ai o ngoi I loto, ama hoto atabai, furihi ai pe e te rea, Koi koto mai befo himi koi di, no atuai, ke kamata lewa he ahoni, ka watu ia ki he ngahi tohi o kuke lau, hi o kuke lau e ngahi tohi ki he ako. To koi ki ungaite ke nofo lau ka atoa e fuhipi. Kome ko hawe e se taha, ka ke mau hao hulu hulu, mo ha whakatau lama ki a te koe, te amei he ngahi himi o kuke hivai, fe potu siasi o kuke kau ki ai, koi ki ungaite ki hau ko lau e hipi o e sirena, ka pao koe te isasi koe siriana. O te mou lau siasi. Auge sa stonga, katolika, amonga. Ai ho mou hiva, ai himi, o stohi. Wakai ki ai, te ke whaipe ke mauloto, e ai ke mahu inga maari e ke te koe. Sione koe, pe anga I whakatara noa ke ngahi fauanga I he mahina koe ni. Au sito ke ki e pereri. Ni hanga a koi, okuloto. Koe a koi a ke a te au, koe a koia hange I hako anga hoko peki ae koia ko anga kainga to to wa ko ki tau tolu ngai peki ala ke tau ke ai tau ange ke ilo koia ko anga ko pa feitu ke ma wa pereti mo paul wa me to ko ni pe hange ko ia ta pa mata ka kai a oni ki ki me ai na ke mo no fo a me ko ia ke hoko no a en sektei ke tau merino ke tau kaipe ana ki koloa pe ana pa anga pe Tau kia e koloa, loroto ane. Hange e pega tau feinga, ke a koe e tau tangata. Kia, oku tau mawhaiwhai, hono whai he ahon. Ta tau ange ke hoko e mahina koe ni. Oi kai ke taku peko e mahina ne whaamini. Na isra upe he tau gosi, tau watu koe, tau watu koe. Kia koe hanarewa, ai hiki, ya mo hiki hiki. Ki, ma olu ngange pe a loroto ane. Ai tala noa, ke mahu inga, ai tamai, ai whae. Anau. Kuho ihe o tua family. Mikai koe, mamahi ipe e te fae mo te tamai mo te toko ua. Pako ia whanau, te utau foki mai he ina tuu. Ae sio ke, ma, ke whanonga anga ngahi mea, te nea koi koe he mahina koe ni. Whakati one mahana koe pe mala niti pe ose kai ni, pa malo atu ki he mare koto peo ko mai, ke whaia e potala noa, mata anga o mahina.
0: Malopito Dr. Linda Manuatu ai whamatala maali e mamahu inga togon si ta whanau ka uma e ta matua hangi pe koho lawe ngahi himi koe whanonga mai ki motu andi na e nofo I whakaukau ki he whawhitaha he whanonga mai whaitau e pekia mo ito itu upi he han whakarea e kua toki iloni ai mea ne tuku taulai mea ne kaisi iongo ia ngahi ngāwe a mamani tā koe ngahi kafo e iki Nai fei ape me I tāni ti pāko e vēs whakaosi. Pō kotoa moe aho o kune nofo taritari. Ni mana kua mawhāo ke whaofua e foki mai. O se te upe hono loto ke toi ui ko hono foha. Ai ko koe hi miana aku nofo whakaukau loto ki ai. Ai ko e a ko o kui koha miana e tuktuk koso hake pe. Nai fai hano whakatoka mai me mua. Ngahi kui moe ngahi kakai pāko tui tonu ke owa te tau. Tai toka nga ki ai ka tau piki mau ki ai. Nā whai whai wia au kou tau toka nga ki kua mōre ma tai koloa koe ni pēa. Ko kā kua tō mui. Ha kua tā noa ki he me rino koe mo oni. Toi whoki e tau mana tu ki ahoi. Alo I, whi kau I, kau angelo ke o hiva e koloria. Pea koe ki konga rea pe he koe me rino ki maman ki e kakai kua hoi fua ki ai. Ai whoki ko hono, ui ngā e pēa mahino I, vai vai. Nā tau tūtu tau pēki he tamai, ka kua hoko ai, tātā tamasi I kosi isu, ke whai hatau whakarerei. Ha kua whehu I a maak tau tolu, o kua whakau ka lotu ki hei tai mele e nei lahi. Pite tau toi mau mai merino a whia, ko whia nā tai mte tau toi mau e merino. Mā kua tau toku mau pe merino ha whoki mai a anga ua mai a tamasi I kosi isu. Ko I au kumā lopito e tōkata e whamatala mau ingo mai a riki. Fika wa ki te nga hi ausia, nga ki ausia I he whaita o ini, ta te fito ke pekia mo tau tuu. Pemo nga hi ako nake dedei, la vese tau whanau ka mai re tio tonga o Aotearoa. Pemo ki nao tolu nao mia mai hi ope. Ko tuku atpe whainga maari ko ini toke tā, pina te hamia nake toka nga ki ai. Ke whaka ausia ki taki polo ka la mai pong pong ini.
1: Pau wa te sione. E koina ko himiu ke to mai, fai la ini mahu ingaia. O si teu holotona. Kai ngata koi mea ia o teu. Teu e loto. O sapita tau teu a tau tolu. Teu e mea keke. Pe aku teu e katoanga. Hoko en sekte ia koi fukatoanga o teu. Koi, kakoi whaka taranoa e pongpongin. Ai ke kau e loto, se koi fitau laki angai o tua. Pea moe tangata moe fefine. Pe koi feitu uia, o kua koi. Fua koi e loto. Toki mama atamai. Teria na ke nofo peki atamai pia mama. Kakufuka poli fawe loto. Tunga ki hoka peta anok he loto. Na koi nong tau hanga ave. Huka. Kai me au fai nofo. Sende ko ose tai mia. Kwa malo atu pia. Tok fobi mai. Tai mta tau ye mai na katu. Hoka te tala noa ke ngai mea. Oku wako ya ki tau tolu. Pat. Alo.
0: Malapita toketa. Mau kolo mai reti o tonga o Aotearoa, la vea I se tau whanau ako, tai whanau, pe mok na tau nau mea mahe o pe talamonu o tai peto ke tā, ke ngā hi whatongi a kwesia mai mihena, pako tu I te dia pia whainga maari I he mahina katu u, ke tau toi whetau lake he reti o tonga o Aotearoa pe moi o pe. Malo o pito, toke tā. Nei to tonga Aotearoa ke lalanga mo ike kakato ia kalaisi. Ko tau tai mio se miniti e taha pia mi hongofulu, Aho toko nā kie niko hono ua o me wanoa wanima. Koe tau polo kalama hoko, koe lava e tau polo kalama tala noa ki he ako. Nai whakahoko atu e tokta linta manu atu, pia kuia e tui mo e whakatawange. Toko ni api e polo kalama koe niki hono lalanga e tau mo ui ke kakato I a kalaisi. Koe tau polo kalama hoko, koe polo kalama whakatau kei. Pia kua amanaki ke whakahoko atu ia e Maria Meredith. Kaki mua ia e tātu ai whasiko ni, pia tau tōkoko atu ke tau polo kalama hoko.

0: Le te tonga ateroa ke la langa moi ke kakato ya kalaisi. Me tata mio se mini te taha me mea mo fulmata ha, ka I whenga maari e gwenye te tau kolosi ai. Kia te vita whakatai ka vuka, pia me kauta ka tānika, ke whakaosi mai ai ngai update ki ani. Malo pita te vita, ata whenga maari e gwenye maa koe.
1: Sia ne malo pita mo whenga maari, pa kukore ke uto e whamalu malu atoi pe, ngai whakatapu atoi pe, ngai kamata mai a ke taure tio. Tau mea ni pongpongina, ka e tāma oku ke whakakakato atuai pē, tau polokalama ke uike ni pia moe aho ni. Koe tala noa koe nisione uwhai atia pia me heloto I a te pe, koe tua sila e whakamo ui, koe tua sila e uilo I a ke I a te koe e tāni kākāni, papa toi toi, tau kā inga tonga, uwhai atu mea ia e tala noa koe ni oi pongpongina. Kuia e whakafe loto mā whana atione. Uwihe weekend na e kamata no ho whakahifo mai e mauta ya meisi a pan ku ulahi au pito e whanki SUV o ihe ia tene he taipini nga SUV keke Nissan X-Ray o Toyota CHR nga he kao mai ki mui niwa he tahiwa whai mai ai o ku oku ihe ia tene pako e kalasiko e ni oku ihe hybrid se unga ia pa moe mamaka koe nea pensini oku oku mauka ato atu ya songi mea lere koni kwa uke ngahi mea lere pambiri ngahi tapo ke mau atu ya pia mehe ya teni kako e ya utonu mai he tua sila soka mo ui peko se tu utaki mai ki he motu an ke ta tala noa ke ka waki mngasi e mau faka mea lere lava lere ye toko ni ko tau ka inga ta imta tau e mau ngahi se ni ti kespe ki te ukoi ni oe oe sabate fae me sabate tamai ngai patongia ki konferenis I tonga ala barere I motuan ke toko ni atu tau kainga I ngai se maksua se ni peheni e tafago e fatau mea re kau ke iso amanat pe motuan o kau pe mo ngai se ni kiko ni iso no totongu fa foki kako e tala noa ia e pongpong imisione koe au tonu mai ke toa sila e fa moui koe kautaha tāni kākāsi papa toi toi e toko ni iki mō tōsi kā inga tonga o kie mao ha mō ngāhi mea rere me kihon ki ngāhi whāmiri kai tau tau te vito ki nau tōlu ngā oe ma mao pia mei api mao ate whanki mea rere u kai pensini e rei kou hi koe ma mafa koe ni ai pensini ka koe koe tāla noa funga ni a pongpongini me kautaha tāni kākāsi papa toi toi yo tau ka inga tonga. Tala monu a toi pe, a whaukonga e te pule, ka mai ka unga aue, tala monu si ngā he ke tau whanau, te ue, a whaka me a pongpong, o whake mo mauha, whaka me fia fia, o alau e ngahi re soni, o monu I a whoke, I aho a pongpongina, o no ngahi maunga kere si, o ngahi ngapa ngā aue a ho koen, o whake mo mauha aho ngā aue re rei, wa weekend le le weekend tu asi langa maheni ai pe gwe motuan fika fitu nge au taha fitu I he Great South Road I papa toi toi fitu taha fitu Great South Road I papa toi toi fika telefoni pe koe ua fitu noa faa noa faa noa ua fitu noa faa noa faa noa eko fika toa toa ai motuan noa ua taha taha fitu faa noa nima taha fitu noa ua taha taha fitu faa noa ni mataha fitu. Sione mako ki mea peo fai ki halawe atu I he wikeni, kai malo au pito e mao fai ngā maare, ko au te vita whakata I kabuka, me kau tahatani kākāti papa toi toi, kai malo ho mou mea mai, ka mou mea.
0: Malo pito te vita whakata I kabuka, kau whakata mai pare te otonga ho Aotearoa I he pongpongu ni. Tala mo nua te peke ngai whatongia fuesia mai pe mehi at, pe mo te te atapuna pongpongi. Malo pito te vita.
1: Malo Sione.
0: Opa. Uire te otonga te roa ke la langa mo I ke kakato I pia kalaisi. Me tata mi o se mi te on no pia me hongo fulma taha. Pia koe hoa de taha o kutoe koe taat benga I fas kakala pia me fare ni ke tau fononga moia. Ka whamanata tu kata pia tau lai ni koe noa hiwa tolu fitu tani mahiwa tolu. E te kumotolu fie tālaha mō koko aktala mūnū ki a PFT I peko hatāna tōunga o ku atāpea e taulaini o fitu tāki mai kiai koe noa hiwa tolu fitu tāha nima hiwa tolu famalo te pigi tik motor talu tau kau fata ha mai mi ani a pungpungina mi ono hing hing koi osi fitu en pe mi hong fu mata ha mu ki ma wiwi kata kau fata ha ai pokalama na fa ya no fa mo mi ulu ke fa galeria pe mi he fareni.

Hui le te tonga a te aloa ke la langa e mui ki ka katoa i pe ia kalaisi. Whamalo te tek motolo na katoa pe kumo ke mea mai heo pe. Koe tau tai mito e mini te waono pe a hoko ai ho fulmahawa. Pea koe whamalo te pe ke tek motolo go mo ki i tuku taim. A mo ke whanoa mai ki he ngahi polkalama kua lava pe mo ngahi fasi utaat pe mi whareni. Ke ta whanonga mo ia tau tok mawa e i he hong fu mawa na iange. Whamana ta tuk atape e tau lai ni no hiwa tolu fit fit tani ma hiwa tolu. Ke tek mo tolu fit tala mo popoak tala mo nu ki ha fai aho. Peko a birthday na e hoko i he weekend. Hoko atape e tau lai ni peko ki mo tolu fit wae wae ha mo wau sia peko a tapua ki na mo tofanga i he weekend. Hoko atape e tau lai ni ke ke wae wae ai. Ilo oku e hoko ia aonga ki he kai ngata pi motu ani ka ko ki tau tolu katoa ko mo mea mai heo pe kai ngata pi a te aloa ani ka i seo tau ka hai ngato ngā kuna whanongo mai te tau kolo sieni ki he tui malaka kuone mama watu pia moe kakala o tonga hangi pe kuku mo mea i ko e whakafa sieni e sio ape alokaho ka ko e whau a hiwa ko e ni ko e whakatau mua ma kuini taki pō. Hangeha ne hiwa mawai, he hala aho no whaanga a King Xiao Si tau whahau tupo ua. Pehe e mahina o kulahi a e ngāhi heriaki, ngā aki e hiwa koe ni o kumari a pito hange koe heriaki, whakawhetongi aki, whakawhikau aki. Pea mo whakafonu aki, o whakatatau ki he mate, ki he ofa. Ai au whakatatau ai mawai he wholau, mui mawai he mate. Hala mai ai ai ofa ai kui ni he ngahi kakala i loa, hange koe kulukona, koe langakari, koe heilala, koe motelolo, pia mui pua. Ai au whakatatau, pia mui mate. Koe kakala ia o tonga, hiwa ia tu e tui malakaho.

Wele te tonga te roa ke lalanga mo ike kakato ya kalaisi. La vai tau programa ki a nipa u ata e whakamalo lahi ke teki motolu ho mo ke mawiwi. Ka mo ke whanongo mai ki ngai programa na e whakahoka te mihele te tonga a te roa. Ia e tui mui whakatawangi na e hoko pia ngai programa na e whakahoko atu. Kaule rei pia toko ni ki hono lalanga tau mo ui ke kakato ya kalaisi. Toi atfoki a kore whamore more. Ka paona ngai ya ngai rea na e. Toki tua pe nga whaifatongia na kai whiunga pe amo mō whanongo pe amo mō amanaki. Ko whafafunga I atu a e tangata I whaifkau, ko lwhen manukia. E mo toi ngā kau ngā au e re te o tonga o Aotearoa I e matani mahi watolu. I hono whafafunga e atu si e tau ngā au I hao ni. Ke tau lotu o tua mafu mafi. Ma o tamai whakahewani a fiona. Ma whamalo atu tua ko e lawa ngai polkalama e aho ni. Ma whamalo atu tua ko mai loi nei kai hama wivi pe kwa mau poto. Ke whaia ke ngā weni. E te pōnga pē hifo mai ho lau maari e maa ni o whakapulupulu ki mau tolu pē aku tu ungai e mau mauiwi ke kei whaia ngā ue koe ni. Malo mua e tokonaki o tua, malo e ofa pē malo e tauhi. Ma whakaot mua si o ofa ke tekina tolu kuna umea mai heo pē ka whanong re tio pē mwe ka ngā ue re tio tonga Aotearoa. O tua ke ke ngā ue maulo tunsi e mau whanau pē mwe teo ae whakame ki a pungpungina ka koe kātoa ngā ia e koe taimia o kuna umalanga mai ai ka mau whanonga tu ati ki mātoro ngā hi mātua. Whaitapoe kina mai ki mātoro tua, ia mātoe whetauraki I he tōnaku he kaha una I he ngā luope ki tau kaupe mea fiona. Mau kore kātoa ngai mea ina sisu klaisi kā ko mau whakamo ui. Amen.